0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La ligabri lauseron. A gente a dar ira golungua buidunyo, gallara ti lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kalaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la farinhani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyedago huma hungua. Ua te adigiti bulla lau bungiu. Le labuna gubay grigia, ligie baginya la lubaha. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digay kate le buidubay, lugundu ahawa itara meme, walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubai na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lumaiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha asaini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la eresi birei saini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini saini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lida ge luguru wa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nu ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lu iseri wa magrigi ya lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere da nu, ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya, itarala.
2: Ligara da Paulu, hon Efesuna, capítulo Aba.
1: Au Pabulu, leilani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu, naburiga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lao lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi wa lao sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyo ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbo iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badiwa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwairigu ni lubungyu, luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligia afaye habai wawagu laulita, ferudna le wafigun segun luweini lareini. Le larufu dubai bungi uon laulichu gun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramudu nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anuwa dira lumuti wa bungyu lumage binari lun veresi biruni wafana lida le lumbay lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun katei kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lunti wichugun uwerigu ni lu bungyu, huguya ginye dan le

0: Gula waba kati kama grab. Itali la muri harina ke tamuri sarago kar to how to gabayu dale teiba muri burugo. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lo hadungu uriba ni ho grigi ya luagu seng hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abdo muliri bay angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Sugha frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bay bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
1: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya, laru omi buduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagube. Ladiga araseruwa yiluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yanu miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba kate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hatage kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigia haa mowe kumbanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba larinye kubungi unu.
3: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri yanula, ahuduro udenyi. Gama lumu, mamisura abai kuriru le bongu dibui, tibiti templo, ledega delege wani hongibe tukungi ute. Halubo nye hagoi chaguni, uguru gule sanduwe, lagu biya vengi anhati. Aba menona habiya gefetia, taudogo ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biya saa, uru wavembele. Biya gefetia hagoya, hagega yawa wali biya tidu wewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, ladudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haga niyo, Sunsui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi u adimure hayumu luguginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni tu na hitume, luguginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse run. Dana me kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule Afri Dubai lida gefusu le mebe wabui hama. Aba meheferi de nuribu, aba me lafaro niya hilagubui. Aba meherede ruruwagu, dida lemeri umbebu uguru gule Jerusalem. Lenyi lukoi ladara wakuo Jesusu lagu gurua. Flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerikia, halida geti esun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubo ububanya, lau hau begu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehaguna. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
0: Kama lumu, lari ya uru wa meyu timi ligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya kubayi.
4: Warihu mayano.
0: Aba hamuda iru sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichi go inebe se lubungiu le sielu boy le duga luweini hanufu sugu halibia malamisel madise bile aba aba limi nunu hasedu angeli lifidu aba lagambu ni walaria go mala liburi heret sielu ye
5: lani halibungi luma kristu la ruiha ubo ani haruiha ba lusunda
0: aba dihele mchunga we gadri we ya mutu hanyumba ya lwagu hala le lala na ruwe hani la uhagibu muwaru aba hahu duragun lumbungi arinye gaina
6: thank you wanya bu wabure mebungi bugu ya le sunti gabafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen frumi ya tida wima bugu ya gweto thank you wamutibu la duga ragu balila onwe bubu bafu ani gumese debu aruwe ha Ganyi briha neshane, chiluha weyi lung babweha, chiluha gie da lung bagusera gudine hilagwain. Aba meri kijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayhon guwabu. Hama sun ha wuyeri gugrigi ha ichi gubanya inebese lung biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadarun li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di templo. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali lumalaburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tilasali reguaba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguara ha lau igari le lanina agari duni. Laduga sufri tuluba tagura. Aba yelasali ragu aba saini sielu. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura lu leiki ni tira udame le tagura aba tagura uri tuguya aba uguri rahe le lumo le dera gudu la guma di halina sunfulasu keishi lau aba badu lani na guma di ani le laut grab aba lagi daruni wa tira utuei aba lanugu ni wa lumbungi uluagu nlala aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di nanyi lubai arase li la bungi ubaru tuba lu tonu giruni wa Nye lwagu milu bia saa uruwa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le ye habani sun ubo, ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaru kwa. Aba ti nagabu lania kwa aba umala lihere tisielu nye.
7: Shibiha liya salpa aruni hon grige gubo wago. Jiriha liya larue hapungi uluma laguma liya kristu. Adiga sagawa lile ichi kumai haduru mwadunga nyule ichi ganya hapa haduru weyo wago ari ya bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama alilau lita mudu. Luma lau ugangu le hapuri chi habai. Manufu de duti enlu ileferi dironi habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humo la omwe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti la umurusu rugali la nidana.
0: Dati larihi bai dragon la ufiwa li la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenye balubai tonu giruwa lwagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunuti. Nuyebe la duru gudunu ebe ini uri tugue. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugugia. Gai timati dragon tuma uri tuguya. Aba lidi agenda guahama tiraha nyaha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis, capítulo 13.
0: Aba narihi la mu deru aba monstru barana hagi. Sedu yen lichigu, disi ligachu, nyenye ridi logo kali gancho luma iri burile aubai la nabago ibungiu logo kala lishigu. Mosu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti logo aba lidage lichigu mosu ligia. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihane ki sungri ge lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lago lichugu gumadi lo monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
8: Uwa tini aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tige monstru ligi ya lo la dimone ha dimone buiti luo gwa luma lo la nabago ni bungi. Luma lo lagumadi ha lago biyame biya hati. Aba la dugu itara. A dimone hati uribati lago bungi. A naba lei lili. Lani sanduari yu. Hama ha sieluma. Igiru watigie lo la genda gu hama lani kubungi yo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yo bo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
9: Le garige iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Lari ye, aba inarihi aba monstru la muda ni muwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimune ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma liyuan. Aba la digu, Luhau dragon sungri ge hau bo gu bayan lung furumi ati monstru. Le larei da guag dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Abur gida di watu ge meti sielu ge lung mua rugu hagibu ge grigi. Aba le yedu ni hau bo gu bayan lauburi milagu le umbai lichugua ubafu lung ladiga ni linyuar furumi guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu ulun lichugu ibagari tu liyawa furumi ati monstru ulun. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lun sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lun lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwa la ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la luguraha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busiti te kate lili chuau, le gufura ndati aturi ya hele linumeno monstru. Ladiga linumeno la uguri, ani aniha numero ligia sisi saa urwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigi ya luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwei, luma hagibu ge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi grigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la midago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganobe ubo wagu hon sun necha nigu rasa luweri dimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
10: Inebe la huingi uhu, rugu huye me wengu ilu, chinduta tanu la busira gudu. Utuko huma mule atitupo li sielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
11: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseno.
0: Abaliabi aba ya heru wa angeli, aba lania gun lau umala li hereti
6: le aw duragu ti lu monstru lu matuliyaba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agieba furumietia, ametie furumietia banyagueto, agieba agumohoni.
2: Didameme veyu ligia, abahayabi fariseugu, abaharinye gulu Jesusu.
3: Bai bayagi, nadiga busenti erodes lafron di buhilagube.
2: Abalarinye guhon.
1: Hey ba, haniga melu ugui bibuti ligia, ugunye luma haruga, nasaga hasi firigu uribati hadagi agarigia, areida guagda aume sanditi larigi haruga, lasora nuadigumai. Luti na sigiru ni nuweye sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti la farunu aba profeta hilagu bayi baugu din loi Jerusalem.
2: Aba layahun Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo la uganu buiti hon. Saragu nye uweya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatun. Igra la tu bungio. Ani naria ne hun, la gumbari hindiki a humadi na la tarime la chiluru dan lo hariegun, piniwati le nibibai, le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
2: Lo agaba veyu, le emera guagale, abalidi Jesus ega lubie, aba fariseu, weriguti. Ani sunha nibanya, aba hariegun in Jesusu, nyinginye aba vuguri, sandin, lauginene. Abati lalga daniya Jesusu, adufu datiin liluru do Moisesi, ama fariseugu laniya gahon.
1: Gayarati larida wagwaga dan aba wugur lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
2: Aba herederu maniyu, abati lanaga ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwaga dani, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya gahon fariseugu.
1: Furume gwarga hidangia, ayin eigwa da liluga bagasu, o liluga la burig lidan aba fusu lidan luweiri emeragu ni, La saga ruba nyengiye furese.
2: Aba hasi nyelogu hongwa luhou na buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisu rohoutia ubaru ubrile hubara ha weri gutimabanya aba laniye guhon.
1: Tamele ba misu rohon lidon aba fedu lani na mariye. Malu ha boi lubidon agay ubaru nyubu yin aba ya misu rohouti weri gutimati boi. Aba me liabi le amisu rohabalu laniye game bon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Ludame la liabin le, a misro habalibu, laringa me bon, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu ginsunha nyuba nyalwagu dabul. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanangu.
2: Ariye gatigin lugu gurile amisura habali.
1: Tamele bichi waba dineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisiti, ladaga hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiruaha. Tamele badugun fedu, amisura habanya hagudeme banya, asinyako banyo ungua, adanima banya, amarihi banya, abamegunda ba, ladaga sinyati hafayiru nibu. Bibihu baiti bafai ruaha dame le hasaron hai richagwa banyalidage oweni.
2: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba yalogu dabula katile aba larinye gulu Jesusu.
5: Fulesa iwa banya grige ha egi banyalidan laruwe ha bungiu.
2: Aba ti larinye gulu Jesusu lun.
1: Nyenye aba wuguri ishiguti aba omebu adineruni aba lona ha amisura hasarago grige. Dale shiluhali owre lun adineruni. Abalona ni lumuso aniye ka hamisra hotia kemon aranseli son kate son hagia abaharinya go lago sinala houdin darenga furumieti son lia naganye haba fulasu mosunidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye aduga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba son lia na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu Aba lobahu da unisun kati le lun li yubudiri. Aba di laganyi du li yubudiri. Aba larinya gu lun musu. Bai ba lida sun uma le uburu gubay. Banuga nyame ha gudeme banya. Asinyako banya ongwa. Adanima banya. Hama hamarihi banya. Lari gen la dugu ni. Aba larinya gu musu lun li yubudiri. Nabure me.